0: kusalirira nebakwate bafu ensawo ne tatawo nebawerekera mama wo mama wange mudwaliro nozalwa yispeed kututambulira okwolekera kabuli zaffe n'omuntu obulamu bwe obugunzikira omukolo guba gwa kuziika nagugo kunganya abantu bangi wakati munaku wetago birowoozeeko weteeketeeke neteeketeeke negayirira omutima gwange nga nawe bwe nkwegayirira ng'akakisa k'obulamu kakyaliwo tukole buli kyonna kye tulinako obusobozi moribadati tusubanga eraaka ebbiri oluvannyuma nga subuhi tennaba tuzisalinga n'omutima ogukakasa nti nzeetaaga ku lw'obulungi bw'obulamu bwange obw'edduniya n'obulungi bw'obulamu bwange obw'enkomerero.
1: Suratu Tauba. A'udhu billahi minash shaitaani rajiimu.

0: kufumbira tenga njagala nga nganti mbala kumaliriza P7 abuza nkole ki atenze njagala kufumbira
1: kakati tetumai miaka je jiri emeka na inga omutaizo kuba mu P7 mu miaka abiri ngali ali mu P7 kisoboka era tumala abadde ino bakola ki ne basoma nete tumanyi dala miaka kyejo gyaliko ekyokubiri aina okuba nti taata we nga taata we abakuna abantu nabo baba nabo kati naawe olina omuntu asobola okutuukirira nagaa nti ono bwemba njagala okuyisaawo ensonga zange nina kuyita mugundi kati wabanga taata wamanyi mikwano gye asobola okuyita mu mikwano gye naga munjogerereko naye mumuŋŋambireko kino okitegedde kati nabo baba bakirabye ng'ensonga
0: weeri
1: asobola okumuwagira neeri abazadde abamu nti nze omwana owange amala kumala university
0: yes
1: tonyumiza birala byonna kati oyo asobola okufuna omusange wa Allah lwaki omwana ono bw'atandika okukola obwononefu ngaate abadde alinawo ekkuba erimu twala mukuba asobola okufumbirwa gwe n'osalawo nti nedda tojja kufumbirwa ogira obeera n'omwami woyo okitegeddeko abamu bwe bakikola tyawangala n'omuvubuka awo sigaana naye wange
0: kujja ewange ngaokwanjula
1: okujja ewange ojja omaze kukola ki
0: kufuna bbaluwa yunivasiti
1: bbaluwa ono musijje njagala ekyo nno muzadde aba kikoze abakoze jarima abakoze kivi okubanga akkiriza abaana okusigala mu bwononefu ne benda ne bakola ki naye nga ofuuse ensonga ebiseera ebisinga ekitero kivaamu abaana bano bakozesa ebiweke ekiva mu kumira ebiweke ebyo zendwadde okiraba ndwadde era waliwo oko omu omuwala yakozesa nnyo ebiweke ebyo kati agenda okutuuka okufumbirwa namugamba nti olina ebizimba munabaana era nebafundikira bamugaa nabaana alina kugibwamu ne bakijjamu kati nabanga obulamu bwe bwonna tagenda kufuna kyebayita mwana mu bulamu bwe ne kati kiyinza okubanga kyava ku bazadde oba okumulemesa olubiribiri naga nti butafuna lubuto tutegedde ankozesa ebiragala bino nafundikira nga bwati waali abazadde abamu abaana babasabira edduwa embi naye nga temukimanyi omwana asobola okusaba Allah naga nti Allah ng'ono bwannemesezza okufuna obulamu obulungi mu bufumbo okubaako nange n'omwami kusaba Allah naawe omumma obulamu mujja n'obulungi waliwo ekikola muzadde we taata buli musajja eyajjanga amulemesa buli musajja eyajjanga alemesa awe mwavu awe talina gundi awe yali bwati bonna paka omuwala eryo yayingira mu myaka 3-5 taata we abagenda okufa abaana bonna ne bajja ne basabira taata waabwe naga nze nsaba taata edduwa gye nkusabira nsaba Allah nga bwewannemesa obuwoomerevu obuli mu bufumbo nsaba Allah naawe akumma obuwoomerevu omujjana okiraba kati abaana abamu babasabira edduwa ate gwe tulowooza nti nga gwe omuzadde nti omwana bw'asabira tejja kutuuka waliwo lwetuuka
0: kubanga gwoba omulyazaamaanyiza
1: Allah takkiriza bulyazaamaanya kobenga gwolyazaamanya mwana wo gw'omuzaala takolagana kigambo bulyazaamanya ya ibaadi inni harramtu dhuluma ala nafsi waja'altuhu muharraman waja'altu bainakum muharrama obulyazaamanya wakati wammwe mbuziyiza kiri haramu fala tadhalamu temulyazaamanya wakati wammwe kati mukyo omwana bwabanga akuleetedde omwami agala kufumbirwa mutunulemu olabe ebisanyu.